rata se se utlwang mo station seno. Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license, re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le

rata se se utlwang mo station seno. Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license, re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Law mo malatsing a le

ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang leng tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole sharpo fanaka ga o kgole sharpo na senokonoko ga seyo mono mo o seisang.

isithukuthisi inhliziyo yami silinile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami isimileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile mangifona ngizibeke kala ngize ngizumeke